0: 了。以上为内政部移民署申请新住民发展基金补助广告。
1: Salam sejahtera.
2: Xin chào.
1: Saya suka Taiwan.
3: Dito marami akong mga kaibigan.
2: Sawasdee ka. Na pachuban, di chan asa yu ti Taiwan ka.
4: I love Taiwan.